na makuma mu me de se makuma no so nya betena mu a ni anya na asen wo besesa no a me pasa me mani so me pasa me mani chomai hi hi ha ara ba ha kwame na miyeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni tia nyume na tumi bi ni udi ase a sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan pani chepo sa wo tia nyume na tete wa bi koswa yesu kristo wa ki ni ja ewa nyume ni mo nyume ni mo tumi ni impani chepo mi baza ni siano malaika base aya ndala ma blessing ame kesa katoria. Oh, sorry, I feel you, man.

Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira kayebo e ye wotra ni beti na amma wasem na ya che wasem mebias menia uye yesu wo abrapo ni